kutekebwa tekebwa tusigalewo. Yosua buli bwe yagendanga mu lusisi teyatuulanga butuuzi. Biseera ebyo galinga mateeka nga n'okusaba tebamanyi, ne Bayibuli egamba Yosua yali ajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu, yali asaba. Abaisirayiri baali tebamanyi kusaba, bo baali basi emmere enjala etuluma. Musa yesala yaabwe, kati laba amazzi gakayirira, mwatuleeta wano kutubonyaabonya. Musa n'agenda nga n'asaba, Mukama bulaba nga kituufu abantu bano tubaganya kufiira wano mu ddungu, bayambe, kolawo ekyenjawulo. N'asaba ne yeenenya, Mukama n'agamba bwengenda bakuba. Tokuba, banawulira batya nga musajja mwegayirizi? Banawulira batya nti watujja e Misiri ate n'ojja n'otuteeka wano mu ddungu ate n'otukuba? Nedda Mukama, baako kyokola ekirala, kale bawe emmere. Naga kale genda, ngenda batonyeseza emmere, naye bagambe ngenda bawangaya lunaku olwolu bajjewo emimiro n'egundi. Haleluya. Neyegayirira. Kati Yosua bwe yakoplaga omusajja ng'asaba, bw'agende yaba agenze kusaba, nange kanyingira olusiisira. Nayingira oluki? Olusiisira. Tewali bw'ogamba nti Yesu yabayigiriza okusaba, Katonda tewali weyayigiriza kusaba, naye bano gamba bajjula Omwoyo Mutukuvu. Omuntu yenna alina Omwoyo Mutukuvu, ekiddako kusaba. Haleluya. Yosua, olunyiro omwenda lugambye, Yosua yajjula Omwoyo Mutukuvu n'afuna amagezi. Haleluya. N'asigala ng'alinda era bassebo ne bannyabo. Yosua yali muteeketeeke ekimala, yali mutegeke ekimala. Oli mutegeke ekimala? Yesu wajja, oli mutegeke ekimala? Kikibuuzo ekyo. Yesu wajjira wano, okimanyi nti essaawa yonajja, oli mwetegefu ekimala? Watch out, for no one knows the time and the hour when the Son of Man will appear, but be what? Watchful. Wetegese ekimala. Haleluya. Lwaki? Katonda ayagala okutwala mu bintu ebinywerera. Obwakabaka bwe, Bayibuli egamba, bubeerera emirembe emeka? Tuli wano wansi ku nsi kutendekebwa. Tuli wano kutendekebwa ku ngeri gye tugenda okunywerera. Haleluya. Mukama yebazibwe. Nga gwe ne bw'ovaawo bannange, ne bw'ofa efamire yo tegenda kusaanawo, nga Katonda agenda kukuteekateeka n'abaana bo bafune ku mugabo gwo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Gwe Katonda gw'ategeka okubeera omusajja omugagga ow'enkya, okubeera omusajja omusumba, omuweereza, nabbi, apoosa ow'enkya, nga tagenda kulumaluma mu bigambo. Waliwo basajja ssebo, waliwo ebigambo bye batakyabuulira ku kituuti, naye nga w'oluganda mu kkanisa alina abakazi aba. Waliwo basajja ssebo, waliwo ebigambo bye batakyabuulira ku kituuti, naye nga w'oluganda mu kkanisa alina abakazi aba, naye nga ate mugagga, bwakwata ekiweebwayo kyemwamusumba kati muli mutya? Mwalina emmere 20 gaago, mugende mufune 10 liiro. Kyate n'akomawo, kati oyo mugagga talyogerekekako oyo. Musumba ne bw'aba anenya abantu oyo tamunenya. Mwasize mutya ssebo? Abamubuuza bubuuza. Lwaki? Bw'anaamunenya.

mitima gyaffe gyoli. Nga tukusaba okufuna okwagala kukole mu ffe okwagala kwo. Tukuyita amakya ga leero Mukama. Otuluŋŋamye, otuyigirize, otusomese. Tukomawo Mukama okutandika naawe. Tubadde tuwawaba nga twekulembera, nga tugoberera byaffe. Tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso. Tumenyeka mu maaso gusa, tukomawo ku bigere byo, tukomawo mu maaso go Mukama. Tuluŋŋamye, tuyambe. Tukwetaaga sibu, tetusobola. Tetusobola Yesu, tetusobola Yesu. Nga tumaliza sesioni eno, yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonero ak'okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri